hayi swilengwe va lexe ni mipfuluko ndi ntupo masikati ndi ntupo ni vusiku ndomubikila mukatimo ndi zwinile mavati mo switanila zibati mo swisungilila pasi ndomonginilila nhasi ndi mitandoi kunga ndazulamo ndi le ndi mintakwa dzimukololo vaxazani makakwa bizivuyela.